bibeto sa o sani bibeto me se o bebo mo biara na ku eti minima mania to minimi yade anemu

0: Sumpa sumpa.
1: Abribi sachewura bank ba agya krom ta no dumase. Ombe kasa chire kuya foro ko mba faso anya bosiade atre wonwuma mu. Na omo ekomfo nyina so so ye kentai na na omuti okasa chini bi. Na sabre bank manager oba e no. Mejidi se no fi university abaho foro abrante tiatia bi. Na okasa na mame ba ku bi samse na bank manager no one dia hena so one okasa mame. O se ah na den na furu nsun.
2: Sumpa.